tene muy taxawayu taxawayu arafat la tay deysane kep ko xamne ya nga mak ñi ngi lay ñaanal lepp lo fa ñaan rek yal naka suñu borom def nango ñaan yep nak nina ko nak duma ko teggi ben yoon limay def nak moy begal gaay tay nak bis bi li la lacc

0: ci ñu mëna ko nak Cheikh Sad Bou Sambo tay muy taxawayo Arafat ma ci bëggelé képp ko way mëna nek rek fo mëna nek ci Sénégal rek ma ngi lay bëggé ay ci mbokk mi allo allo
1: 1874
0: allo allo ay ci mi ñu mbokk Sénégal ba tay ni na leen nek dama leen di bëgg bëggal rek
1: Cheikh Mahamad Mbaye wa di ñaanal aussi jamm di ñaanal aussi bras deuni yalla yobul makk inshallah dem day
0: amin way doomu nday
1: malako ñaanal yalla su borom yalla yobul makk inshallah rabbi
0: amin way
1: parce yow da nga bëgg sayyidina muhammad
0: sallallahu ta'ala alayhi wasallam
1: da nga bëgg sayyidina muhammad dem day yow ku banga
0: ndaysan
1: mo la sama taw
0: ngene mo
1: billahi wallahi ken sayyidina muhammad dem day mo la sama taw
0: ndaysan
1: so am juroomi doomi goor mu nga tuddé
0: degal lolu
1: barka seigne bambou limaw di tiaxan
0: ndaysan
1: dombay
0: wa doomu nday
1: yalla sénégal am jamm
0: amin mo frère amin way
1: di la nuyu di nuyu aline diouf maestro
0: amin way ndaysan
1: di nuyu sama harit sama doomu nday françois xavier thiaw
0: le directeur de la radio françois xavier thiaw
1: man koy ciar bu
0: mais dafa mel nga da nga gëm waji
1: non dama ko gëm dama ko bëgg

fadal ay dara mu nek nak morso bu nice ay ca gaay tay nak nina len duma ko teggi ben yon dama len beug beegal rek ndax yakana tay taxawayu arafat la ta radio senegal li moy ci rew mi ay ca bu mu joge fofu nak aladi ndia se ndjay

0: nina ko duma ko teggi ben yon ndax nina ko dama lay begal rek tay li moy sunu cieur ci rew mi taxawayu arafat la depp kep ko xamni rek ya ngi deglu dañ lay begal tay ba mu neex mohammed ñang ay ci ñewal
1: dessul ba gis bambala mu wote mokal tetare ya la moy seete
0: eh way
1: muri bu jebalo ara xam
0: waw
1: dessul

0: nafsi bi
1: ay ci bokk mi allo
2: salam aleikum
1: ma aleikum salam
2: alay dudu may
1: waaw ablay na nga def
2: sant yalla bu baax
1: bien merci
2: kep ku dem rek
1: waaw
2: yalla na yalla defal jam nga dem ak jam ci ke jam
1: amin amin way
2: di len ñaanal yeen ñepp di ñaanal mbollem ku dem bu dem ak jam di ke jam
1: ndaysan ndaysan
2: di ñaanal mbollem wa keur di ñaanal ministre bu bes bi
1: ndaysan jerejeuf
2: ñaan lepp luñu fa ñaan yalla ko yalla dotti ci rew
1: amin amin amin job
2: ministre bi xam nañ ko bu baax xam nañ ay wajuram
1: ndaysan jerejeuf
2: bu baax baax yalla yalla motti ni lepp rek te yalla def jam ci rew
1: amin amin amin way
2: waaw ministre bi nga xani fi mo yalla mom la yalla dogal tay mu jité assemblée itam
1: ndaysan
2: na gor goru liggey ta xamni sénégalais yi ñi leen di xaar
1: jerejeuf
2: yalla defal leen jam ñom ñepp rek
1: amin amin
2: kër nak jam
1: amin way
2: ko jam yalla bu ko kenn wuté
1: amin amin amin way job
2: dudu ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal yalla bu baax di ñaanal yalla ay
1: jerejeuf job
2: aline job ak mbollem wa kër
1: waaw yalla aline
2: technicien bobu ma duggal légui yalla yalla yok seen garal yeen ñepp
1: koku moy ngañ demba
2: ngañ demba job ngok
1: daf ma lakal trop nak ngañ daf ma lakal ngañ
2: koku sama dom
1: ndaysan ndaysan
2: yalla yalla fayal ñuko
1: amin job amin way
2: jerejeuf
1: merci beaucoup abdoulaye job ayta ñim lim fi ñaan yalla naka suñu borom nangu ayta jerejeuf merci beaucoup wax lu bax dafa am solo

ay way samba ay ci mi ngi nonu ndaysan dina ko ay simili nak modeste journal bi ak wa journal parler batay nina len dama len di beugal rek arafat bi ni rek lan koy defé ay cheikh mbaye ay way

0: in Kano maremu owa bansu kunyini tondi jamu chaba sekado nganjo do Mahmed Brian Bay yano dangani sawakenga kibarem pwana kuna serebegeni Usman Sonko ira takundi lenki trata ke guna kudo Assemble National kanan kagunga humbe gatengana kata depute nu kamiado tanjike do depute nu hilu kuna kunyanda kitera gada lenki soba kea aken Usman Sonko aganyi gani nga Senegal prime minister kuna lenke kwa raga taku serebe batenga ani Malik Njai kenkuna ani kitsi hilandi jamani mankengana dange jamani kenokonga dimabi gara sugandi Assemble National nyimanka konga ken Usman Sonko agara sefe ngutoguna arakoku nanti migeri fata manchu dabarukuna kudo lenke kwata humbe gatengana kata jamane ngwalenkaranga ado dinguro biono ige kili institution aga kili mbatini mkwabe arako kunanti lenki na gango ngala kata aswai asuni nakani nyetuguna kudo anu koro biono ki makaguna aga timene mkwabe kengana dangi dimabe aken Usman Sonko igara takundi lenki trata keguna diga mo humbe gatengana kata ya prime minister Kurumba be igara wutu daro iga khile Ahmadu Alla Aminulo arako kunanti serani iga tu moko seringa kenguna ra kunanti iji kenga ika nanti igara kebe kina ikuna magara dabari ti moko nga ado lenke kwa ta kebe ga duko aga tengana kata dosye nungkara nga magari fata mandabari kenkara ken Usman Sonko guna lenki soba kiani agara kentu inde kengana dangi humbe ga tengana kata Senegal kuna igara prime minister Kurumba be kita iga khile Ahmadu Alla Aminulo dara ni kuna jamani ni manke president president Bassirou Diomaye Diakhar Faye agara sugandi kuna kuro nanya minister nuko kananka kunga ake Ahmadu Alla Aminulo lenke kwa rante le primatir mbandanga serani gatu igara koku nante ada kilu gabu batu kuna na utu biese ugol nyankanguna ado dinguro tanano magarini lenke kwa ta pure minister lenke kwa ta iji kenga ikuna nanti Senegal kita yungkara nga magara golo koro dabari kenkara kena dange harbi kibaru na tuinda kai nanti humbe katangana kata kile begani pomba bega kile Emil Bajana aga nuko begeni jigen chorba nenga accident burean dabari kenkara iga utonu beno kile minu bisa aga nitele nuko begeni Dakar ankenu fange bega kenkara iga kile fulav kazamaz ira konanti serebani yonkin toko anokonga serebani kawai aga sanku ima wari adu ida serebani ka bugu jino konga kenka ada lasma impo kore lite nuko biegene jigen shorba nenga wana kibaru kunyamanti humbe gatengana kata bano kesa leng kibare mbatenga garaz kore biga kile bo mareshe ira konanti lenke kwa serebenu gatele sali ide wunkuna ida wame kuro na otonun kita kenkara bauni da konanti asua munda yerodo lenki uronkuna anambugu Dakar debe keno konga kaida konanti jonkono kukuna akoto burunga soro yukuna kada kwa nanti na otonkita lenki kuteke kuna akoti dangani mkosele trenkano marim lenki kibaru nukwai chaba seka adonga njopa do Mahmed Brian Bay ya nyodangani sawakenga katakani kuna ma Abdullah Njaigari ana xibaaru tananu kiñanda xaye seereer kanne
1: jokanjal usainu janka fagoyenu simna nu ni nga rek yeg nit ke i ndawna na seereer yon fa madame djeme tiaba sek mohamed baraya mbay den wadu no machine ka yeg ni kay eti nek fa ousmane sonko fi ana ne koy dole nena kala ta fexay ten ta dode ref president assemblée nationale xani xor temet fo qarbentadi fa dak de ne fe ndoduna na xani xor temet fo qarbentadi fo tadik teno xenere na men premier ministre kay ten gutanon di ke o xerefna el malik ndjay e arfi tam rek koy kelfafa dikander anone koy rek no matne danaka ten ref rek na yal saxle no fa lay fe anone koy alayan taref xani xor anone yodan maga teno xerefna ousmane sonko ali darok muñu o xey dal na dal yi faké no ko xot rek na ñañalé no pincha dial ké tra institution ké la kas a djégi tam wi no anu né koy gaday ñëgté na yi fa dak to kéne dal adana dal yi fden aléro moju e djéké xati kan xalé dal no ko xot rek na ñañalé no institution ké no ka gabon di ki tam rek koy ale a fela nga rok koy xana ma jogeno xapa koy min ref na assemblée nationale tawago fi ke ref na tam e cialalum ne xelitna tokia no ne koy do de no tala tafe maga ref na assemblée nationale te ndef na ousmane sonko e ko joka ñala pa xasipa na salmay tam xey anu ne trefu premier ministre fanga se ref na ahmadou al amin lo joka na ñala pa koy rok moju ya maga e dalo ki no xanu ne o tia jalo to tam yalo ando yaaju yo ken dalo moju e a jokante na la paix te no xene ref na koy xey ado xana mal ne ref na pastef te dal ale koy ru moju ajega ma anoe ma dañ ña ko yon na jega dal no ka wone tam na kay take mu jabat koy na kay take anone ken ale takay tamaka ke anone koy kataba kan nek no ka xot non tig khalis ale mene dal ajega ma anoe dal e jega ten gaola anone xa fogrerna tarfi tam itam ke xot na itam no la dole e no la kaske ne bo ndiki tam rok moju ale ken dal fa la nga rok e xana ngi jonge no ten nday tam ayeg ni tay koy rok moju e mal ne ref na koy parti pastef e fokatan dal no fokata fulan bondik dal no joktor na ne o xeya fiel ka bakkan na boitam no mat ngas ne anone koy ter fo xewere na o genin da koy pante ale pastef dal e aweto ha dal aweta haton ma hum dal no ka xotna no ting belator sax le senegal aweti tam koy rog moju metraf na dal tanaka ada takasa jeki tam takasala anone dal o xata fisna no ka xotna no tig politique fo tam ka xotna rek no jegole fa assuan dalé fo xena anone koy ter fo tam premier ministre fanga anu ne trefo xey done na trefo ahmadou al aminou lo ma garef na primature fa arafitam haano yalo andu ya julé koy no ka xotna tigo jig fa siwan arafitam haano rog moju yeta fadid na koy na primature asoba men sax la anu ne rog moju ke xotna no jegolé ay ya ca dalo gok no e xotna itam bondi kitam e ola dolé fo itam ma xate banu nga hen jeger na cielel e kene fop arif kan koy kana a ciungan fo itam ke anu ne xey wo ya ciungel no ka xotna bondi kitam rek no ne rek kam lanke mo jabat ke xotna na petrol fa gasé kene fop fogo no ke anu ne dalo xey nga xé anou né téléfo premier ministre Fangasse imokte nek accident fi jegna man def na la pont Emile Badiane na zigan shore ma koy jega mini bisala anone ka tare togo ma def na on Dakar na eta fadid na bo mais def na na pont fédal ka ta dal fo Cayenne ayen dal mais anone def to xol bolé na Casamance kam no fofle dal ma gatayenu ay noti no pont fa dal ayen no ref na no xol bolé ale dal jega koyo kino le ngo anone xagnak ne tan ñi suma jega tamolo go so anone koy oha mona ndaye tam jega le ngo anone koy oha gayena kene taref ke jegna maga defna na pont Emile Badiane fana azigan short te pam nga jalon fa hadisi se no yegni ke ta jegna na mandeng
2: jokanjal par aladi ndjay assalamu alaykum badi manin ko nak moy lalu badi na ki bar di wato fila cita radio senegal ki bar folo kay tandor han kabbi ate bit loto memo ate assemblée nationale du senegal ti wala mu don han kabbi mu di nyaton koti président yolo taka tolo ex premier ministre ousmane sonko tumo mena ya bay ate ni njuma tambila bitalato ate assemblée nationale mourtanan kala han kabbi député Fano Taka City o kono dronko birie député Fano Sitala yebandi rek hina tawotaye o wote kono te mo keme mo tansaba nin saba wole wote taye mo keme mo tansaba anin fula wole be d'accord ta ka telebe kele il presenti ate assemblée nationale djeto ke han kabi ate el malik ta ka remplacer ate ebitou ousmane sonko wolo mo han kabi mo fula njonti ate personnalité de l'état o kono dronko kabi mimu dronko na institution ti itende kwa kafoko dronko bi han kabi abe hakilol bete mkundila ko kriste soto la bi kriste soto la sama barfananka han kabi mimfanam assemblée nationale do koti aba juele pleinement han kabi ala Senegal banko kan no bata jeto ate Ousmane Sonko han kabi mbetala wolto molo miyalan kwa han kabi e bitiloto itende kwa kafoko atele benu premier ministre ala bota jeto ako han kabi bi mi a remplacer Olo Muhammadou Al Amin Lo ay ni tandiko abetentro ni jero fanankela ka an kabiu ala engagement anala doko ate Al Amin akodron katel ya kamana gouvernement kono ako wado bujito fan mi mo dossier dolti buka d'accordala minketa han kabi kodola fanatoti an ingestion ning mi mo ate deto la fanatoti buka d'accord bar fanala londo nala kham hamu ay ni tandiko fenno mi yalan ko d'accord tala la hakodron ko ibriba kela imi sarala adum fananka bi passef be gouvernement kono ko be mi nyantra kela dronko nyantra passef dabula ndela jele bari han kabi me kilu fento imi dabula fento bar han kabi hayla bundal be le mi mukatchati dialogoti ate banko nyaton ko na do ko nyol beto fo mi satina Senegal se do ko no nyaminto ay kembe betra Cairo kono Madi mani kona kamwelalu ate hankabi bitiloto Senegali hankabi ate pazu kutole londi kaita nonko bini Ousmane Sonko tata mu kotondole nata mimu Mohamed Al Amir Loti ate primatur jeto ekonomisto le mati ate fanamu mwolti miyalanko mwolka la mwebakele ate inyimbanku nkanga mimfani fobanko yibanta la fana ate mwolti fana miyalanko hankabi bitiloto kujama le baba tola katu mimu ate det publiko ti tumwemina fankala londo tato fanato ti min fana mu funding kel do koti anink Senegal bitul to kolya min be keri nyaminto anink hankabi petrolo ne gazola fanato ti bi do ku balle be ate ate enink ministre kuto Al Amin Lo abatola ate hankabi financement la fanato ti fonna fansoto la fanato ti economico la fanato ti bar fana hankabi bi bundale yelta mi yalanko jiko ni Cairo bijeto to momina ronko be d'accord ko ka foko a manke politicien ti londi ti wala mati mi mu kodola ne kodola fanato ti adun Senegal be nyintilo to be wole batola bake fanfan badi madin kolu ni mbotota ngata Zien Chor pont Emile Badiane Cheikhou Cherif ni mantoro kela kote ke katu mi mu ate kunun ko wala fana nyin subati ate chef cherif boita ate o ponto ayat na doron han kabi mi mu ate chauffeur ti wala fata jeto e do ta ka kisa joko no musolo moti ni tembo la funk iba jaro ka hopitalo to ayat na doron han kabi chauffeur ka diamu yeta bori dusma mbadi unu hate han kabi boro mare chef anani tata jeto tamalal be farin jete pu momo be ya walin kan to momina dakar manke mo yati ayat na doron ko tani na be kala memu ate tamalati imang se o bake sa o san o bata kilu na mo doron ko memu katra siri mbaka ko otol batu bar paso fanan ka dubulele nin kilimu kemem mu ka kemo folati kulo miyalan ko dron ko te tamalal betu man sewo wo fanato ti nga kumfa kata kolda bitloto sajio miyalan ko adad do yata dron wili tan ni worolo mu min da sherta wili tan sey kontola kulo miyalan ko ate han kabi korda tiolu alfal wala sutiolu man sewo bake katun sajio da kol yata ate kolda konole ni ba kadala wonyama Madi manin kol na kamwelalu chabasek jeme wole be kabin teknik kashe national kol konton albadima khadi sise wole madin kibaro di yalla mbal konton na fanfan kaltintu ka fale mbe programme auto la bana che national la 55 kibaro sika ngadi ate mbadi jolala jo kasumay
3: sumay kay bo khadi sise njom de sa foni sa mo kam ka jantene radio senegal ami de machine om chabasek jeme development be o mo chef gersane ni lo bol nang Ousmane Sonko ko nan ko wale no mi man ala ko premier ministre jaat di kunyite no man ala ko president ti assemblée nationale kami ko député nan ko voté me ko ban di koleno di ala ko ma ekila ala ko mi no premier ministre minye o ngare di fuko fukila anu manji me ala ko ala kento malik njay o asenore la ko maye kamat na ngelo bo o ma an agabuten di personnalité yate état sénégal Ousmane Sonko nan nga nyafrima fa alolob nan nang bekana kepe ko fang man ko fiyo mo la takaje no waf wana mang mi man burakabati ko député ko fang man jake di ola wati ola ko jome o furi ma folla po fore ko ngar di assemblée nationale e ukila noko noko nang ola o bonyali mo ki mi assemblée nationale pan ko kanwan ko ngolene man ma famati sénégal mo fang ma mbuje fatiol non ko la bagna institution ko fang man ko respecte ça nan ala komide la ko ma yati assemblée nationale difuka fuki la ami Ousmane Sonko na ami di sal jaka no manjimi o rungol nang ministre onko law onko lo benya Ahmadou Al Amin lo ngane ko manjo manjoro fang banna ama manje nang panna fang man aroke nya na la ko na mene di passef ban ko manje nang pan fang manje ke nane bu jonoro o di anu manjimi o ma present bu ko barak Ousmane Sonko di ami an frato ma fula ba jotu wa fako je tutorin furi ma fukela na lo bene jat nan kunino mi di la komiki la yati assemblée nationale nya kuna kaka mi di e jol pan no ku joko bon ko ngala ne ku forme gouvernement jun kul nang a premier ministre wa no manjumi ku wonko ko man ko lo be nya Ahmadou Al Amin lo ro pano ko manje nang pano ko fang man ko mike let ko kambe no ujun ko tawole nam bukano ko jalo de boko lo bol na man lo bunya pa nang baba je ministre onko la premier ministre onko nene di primature Ahmadou Al Amin lo nya o nang manjol o economist on mi agoro redi sikori won ba jaxam xam dum kana mo kila ana no manje latu manje sa nang nike asanke sanken nan kondi e lobo du kondi lob nan malegen di kawonoro nan e panafang manaji kere jak radio media economie ci senegal bare pop kunila man ko mi di kala ko momo ban ko bajotu uroko ban ko let di kagoro rike tamate ko lo pop di petrole di gaz e no majmi era jadi ma famola mati senegal o anana manje mi premier ministre on ko law pan ko kobol di wafu wajo po di kapana kola kami siki shoro di pon emil bajane yati bo baba je minibus eno manje elako elako ejo Dakar ne elo di fala fuki la yom di mulua nya kone baba je an okon akete di bajo popa no manje be yato kokode nyoso kuronga bajo kutol di kujoko an araje ro kujoko popa nang makana mukila bise minibuse ero lolo di nyaro di mulua mami di yati Emil Bajan kami di ejaw ka jaburung ban tabaski minyene ringo nang gar yati bo maresh yati Dakar kamenge ko ko de nyasi woto be jaw di suka soli nya bukana ka pe kanu manji mi kuma mang e por Dakar be jaw di suka soli be mate e mate e sele yome ke yati tabaski be jat ko ne lebele be jati di boko ni ke pan ko ko bo pio bala ko baje e woto ni ke sadi ko benen ba cham aboli ro sumutu momu di boko di kapana kami école d'europe mo konam ne ko ma nje nang finkil si saxa su fange man su djopa auto ro koloni koloni fang di boko nang tabaski ringe yomi di sele yomi ke kila kami ko di jawdi su fore di commune kila ti kolda be enyas si saxa kanu manje mi boko ko ken wa fanu manje wati enom si saxa ko ne lebele bi jatit di boko tankon nya su ko resilet ban su ko teno fofu man fulle bi di boko kami di sasio di Arafat kami di jawdi aj boko jate def na kafe kokubo di Arafat nya kone di na kafe kutontong e ring di tankulo nga sasio yati Arafat di kabaikila kamate boli boli fang di kapana ko le bare ko are ku ring bo di elaw di pope nyesu man ko lo fe ati je meti di ko kano no manjume di neti di islam ronkum kenya kamenge di ko misilme kanu manjume ku ja be bo be mate ate kila di pelerinage ko ko di elaw man kana ko la tinta kon di ko la pop man e mite e bonketil angela ko mi kama jeno lo bane jom di e saluni sal chabase kam ni di machine ni lo bol u dukora kuna ka ko lan mata fna ko fi di ko sume ni lo bol pop u lawal man tabaske sala yome ke yo mata di ko sume kam ni jaw di ka jaw borom ko jaw di ko lenyu di ko sume.

koku kuy don do ko denk dara liko yalla sedde ci lay yem waye nak am nga droit bo demé be xamné demo fi ses sa alal budé ñet million nga né sa million bi nang ko jël jox ko dara ji jël ko jox ko jakka ji waye su fekkene upp na ñettelu alal ñakoy don ñokoy jallale wala ñu yemalé ko ci ñettelu alal kon wala tajuzu alwasiyatu fi aksar min sulus yentimi ne alwaladu dom lil firashi ñel na jëkkeer ji walil aakhir ñel na njaalo kat bi alhajar ray mana ku ñew ci ñew ki soxna jambur nga ombal ko dom joju yonent bi neena jëkkeer je ko mom wa joju ombal jabaru jambur nak lañ koy atté moy dañ koy ray lolu la kon lil al waladu abdun lak lolu la ndax mu ngi juddu ci bumu seyum lolu motax yalla atel ko lolu waman idda kep ko xamantene dem na diw yo ila ghayr abihi yow dal da nga yow keneen ne moy sa bay te xam nga sa bay nga askano ci keneen ku dul sa bay koku yalla reub na la malaaka yi reub nañ la nit ñepp reub nañ la ndax nit ki warul xet bopam ndax adamay bayu ñepp mani da ku dem di askano ila ghayr abihi ci keneen ku dul papam a fa alayhi warnako la'natullahi rabbu yalla sirul yalla rabb yalla yermanem wal malaikatu ak malaakai wa nas ajma'ina la tuqbalu deful nangu minhu ci mom sarfun wala adlun su defé nafila yalla du ko nangu bu defé farata du ko nangu a mbir mi khutba bi yatuna khutba bi ni mu yato dina ñëwaat encore ci walu économique yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci walu économique bi kiko wax moy ne amr ibn auf al madani waxna ko jël ci papam ak mamam ne hafiztu ma mokkal min rasulillahi sanata asrin aslan min usuluddin fekk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci atum fukel ma ba muy khutba di taguto ay tiosan la ca fek yonent bi limu atté yonent bi atté na né kusa nag rey nit borom nag bi ken du ko rey koku ñu rey perte na li nga xamantene moy ganjar yi comme tay pétrole bi nga xamantene mo nekkon iraq daldi jaar ci souf si wa koet manku ko lolou wa koet ñoko mom lolou moy wal madinu zabarun ko xamantene da nga gasten nit daanu ci de ko ko itam neenal nañ ko ken dur geten borom tel mba su fekenteene ala kulli hal defna ci pind yonent bi delu ne ko xamantene for nga ndamba muy juromi million ben million bi khumus bi dang koy joxe ci yoonu yalla miskin ye ko mom baytul mal moko mom nga jël ya mom ñent yi yonent bi ne kep ko xamantene yaangi course bul wor wala kep ko xamantene yaangi laaj asaka bul tok ci ben bereb nan indi len ma asaka bi da ngay dem ca ten ba ca forage ba nga ne ma ñepp fekk fi
nga jël asaka bi do jël li gëna baax do jël li gëna yees da ngay tan li ci digënté bi képp ko xamanteni tam yaangi lan yaangi course amo droit di langal ñaari fas bu bi sonné nga warat benen bi ngir mune da nga raw lolu wor la amma nak wéccio ay jigen ne kayma jox la sama rak nga jël sama rak té tian du ci am lool moy sigar lool itam lu haram la mu delu ne nangu alali sacc ko haram na garal nit ni tam ci yoon wo xamantene buñu jaaré yoon wi am dara haram na sacc haram na waye liñuy wax moy ki nga xamantene mo nek kaw kaw ki nga xamantene moy nitu teru bu mu ko jaay de koy nax jox ko fukki deureum nan ko junni la lolou monon na am te itam kep ko xamantene itam am nañu mang yu bari ci alal amo droit di ci sacc da ngay bayyi beñu seddelé ko kenn ku ne am sa wal ni la ko waxé ne hafistu mokalna min rasulillah ci yonti yalla bi sallallahu alayhi wasallam sanata asrin fuk atom fukel ba aslan ay ciosan min usuliddin qala wahma sallallahu alayhi wasallam kya hijjatul wida al ajma'u bahima jubarun musiba bu mu def beray nit jubarun nenal nañ ko ken du ko feyu ko ci borom bahima bi wal ma'dinu ganjar yi nga xamantene ño nek ci bir souf ci moy petrol bek jama bek lolou kep ko xamantene genne nga ko ci alla ba ya ko mom mais lol moy wal madin jabarun warakiyatu ten jabar jubarun ki ki de sa deret nen o fi rikaz nek ji ci ndamb al khumus juromel nga ci genné ñentel ya koy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la jalaba du question yow mi jeli asaka bi da ngay tok rek nañ mako indil da ngay dem ca ten ba nga mën pa genné asaka bi bul jël bi gëna bax bul jël bi gëna bon mais asaka dang koy jël ci li guddou guddoum wala janaba itam ki def course amul droit di jël ñaari fas bu bi sonné mu war benen benen mo raw koku itam wor la wala sigar amul itam wéccio ay soxna wala wéccio ay jabar ay jigen wéccio ay jibi ay jigen kay ma jox la sama rak mu seyel la nga jox ma sa rak mu seyel ma te tian du fa am lolu moy sigar lolu jahile da nañ ko def yont bi ne lu haram la la qasba amul fuk wala nahba amul gir wala itirada amul gargar wala isala amul sacc wala yabi bu mu jaay hadirin ku dekk teru li badin ñeel ko xamantene mu ngi nek ci kaw kaw ndax de koy nax joko 1000 francs ne ko 10000 francs la kon na am sar sar na set ku ko wolu nga xamantene moy coxor te bu mu ko war wala gulul du tiagen gulul li yep kon boko setlo da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam domaine bu ne li gëna graw tay li amone yep buñ ci topone yonent bi nim ko waxe day fekk jamm amna ci rew mi jamm amna ci adina bi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dimu wax mu ne sahaba bi di amir abu yahya neena samitu degna aba umamata di wax ma deg yonent bi di wax ci hijjatul wida te jamono yu mu ngi tok ci kaw gele mam bi tuddu jadaa mune ayuha nnas yen nit ñi
xam ala tasmauna xana du ngeen dégg déglu leen li meñ nga wax ma jox leen passeportu aljanna atiyu topp leen rabbakum seen borom sallu julli leen xamsakum seen juróomi waxtu addu joxe leen zakata amwalikum seen asakay alal wa atiyu topp leen wuraata amrikum topp leen seen buur waay waay sénégal taxaw leen yàlla moo ne atiu wulaati atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum yàlla nañ topp seen buur yàlla ne jullil nga julli yàlla ne wooral nga woor yàlla ne asakal nga asaka yàlla ne ajal nga aj yàlla ne toppal buur bi nga bañ perte nga kon topp leen buur bi ngir yàlla ci lépp lu neex yàlla bour ken diko dénoncer public hadithu nahyi anil inkar ala dhi sulta jahratan dafa haram bour ken diko dénoncer ci radio bour ken diko dénoncer ci internet ken diko dénoncer ci jakka ken diko dénoncer ci juma yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan nenañ firawna nako musa wax wax ju noy yalla waxna musa ak firawna yalla waxna musa ak haruna na ngeen wax seen bour bi di firawna wax ju noy yow nak nan nga meuna ne duma ko wax wax ju noy yalla jaraluumako yonent bi jaraluumako dama ne so gemé yalla gemi yonent bi bul dénoncer sa bour te boy wax ak mom wax ju noy fa qula lahu qawlan laynan la'allahu yatazakkaru aw yakhsa yonent bi ne wa atu hulatu umrukum tadkhuluna jannata rabbikum su ngeen defé li rek ngeen duggu aljanna kon lu tol ni lañ ci mëna indi donte dess na lu bari kon ñu ngi leen di ndokkel nan leen yalla yalla nangu suñu aj ñun mbollem wala mbollem ku aji makka yalla yalla nangu ajam kon lu tol ni dal lañ ci mëna indi dess na lu bari ni def rek moy sant leen gërem leen ki kolere bi ngeen am ak radio sénégal ak seen mbokk ahmadou harouna li ñu leen di nuyu naan leen fi kulli amin wa antum bi khairin as'adallahu hayatakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: way ci mino no mbok Senegal ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen waccu way di bëggé fu way mëna nek ci Senegal ma ngi len di jaajeufal di bëggé auditeur amateur lamb yépp ñi ngi len di bëggé bu baax xam ngeen ni mercredi bu jot ndaysan bu waxti wi joté ma bëggal len ci lamb han yakarna ni no bu mardi joté
1: bu
0: amadou parce que dama ngi accélérer gaay ñu dem tabaski ay ci gaay ndaysan di len jaajeufal bu baax mardi bu jot ma bëggal la ci lamb waxtan ak yow ci actualité lamb di jaajeufal nak fo way mëna nek ci Sénégal rek way di tambalé suñu ñu ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Niang di ko ziar bu baax guddu fan ak wër gu yaram di ko ñaanal bu baax di bëggé bu baax le directeur de la radio François Xavier Thiaw diko bëgg bu baax ak amateur lamb yépp nak bayiwuma kenn ay ci le technicien suma xarit la PMS Pape Matar Sar diko jaajeufal bu baax diko bëgg tay nak dama bëgg ñu waxtan ci lamb waxtan combat yi nga xamni taxawnon ta jëmono ji lamb ji yëngu na fo sanni mbatt mu tak tay yaakaar na ni loolu lañuy waxtané sama côté gauche Modou mu cheikh bu Modou xarañ lo cheikh ma ngi lay nuyu
2: Malaysia grand
0: mais ci lo ne
2: sante yalla
0: mais dama la nam
2: ma ni rek
0: aïcha ma ngi lay baye nga nuyo ko
2: Senegal ma lay nuyu du nuyo ñuma bokk ak plateau bi di len ziar di len jox sen wacc way
0: ndaysan
2: di ñaan yalla émission bi yalla def ci jamm ak tawfiq mu nek ay ndjeri
0: ndaysan mu nek ay ndjeri mi ngi nonu koko moy cheikh bu Modou lo diko bëggé bu baax sa sonné fi ci kër gi la maison ci la radio majeur mais der law ma ngi lay nuyu
3: ma lay do lo ziar bax
0: ala dama lay baye nga nuyu ko Senegal
3: wa duri ni ngi lay nuyu di la ziar bax di la jox sa wacc way dund nuyu nga xamni moy cheikh nga xamni mo lañ bokkal tay plateau bi di ñaan yalla lepp luñu xotane tay yalla doon xam xam
0: amin way
3: elage mon frère bu baax baax di nga massaw ci limu joge wa di nga xamni aduna non la rek
0: yalla
3: o aidé ba ginaaw buñu sante yalla julli ci yoonent bi sangu sangi tay mo tay alaaji dur
0: yi
3: ñaanal kep ko xamni rek yaangi won fele nga xamni moy beyti rasoul
0: deug la
3: wa doon taxaw ni nga xam moy taxaw Arafat
0: wa tay
3: ko gis tay kep kuy julit tay Senegal yaakar na ni wor nga tay
0: wa lolou dafa leer
3: wa pour
0: legui la dok
3: kon
0: legui lañu dok
3: kon legui lañu dok
0: ndaysan
3: wa inshallah kon dal yalla na yalla nangul lepp kep ko xamni wor na ci rek yalla nako yalla nangul ko amagul xaru tabaski yalla na la yalla may xaru tabaski ku nek ci xat xat yalla na la yalla yeke tek jamu ni tiabi fete ginnaw yalla na len yalla dimbali bu ñu ñuat seen keri
0: amin amin way
3: yalla na yalla fajj soxlay
0: ay ci lolu amna solo koku moy law der mang koy beggé bu baax diko jaajeufal fi ci radio Sénégal élage ma ngi lay nuyu
1: waay doori ñu ngi lay fay am nga di la joxal sa waccu way bu baax baax di nuyu képp ko xamanteni yaangi RS ñu ngi lay ni ziaru bu baax baax di lay nuyu di la jox sen waccu way waaw di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane
2: sama way
1: waaw waaw Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay ziaru
2: bu baax baax am nouvelle bu am bu ma yegul de
1: waaw yalla bëssu dal dewor rek
2: waaw
1: ci jamono yi passé
2: waaw
1: ñu sant yalla bu baax baax
2: yalla dafa tawfiq
1: amin amin amin amin amin yalla bëssu dal dewor
2: waaw
1: comme yalla daf la ñëwal na ñuy alhamdullilah
2: rabbil alamin
1: waaw di nuyu law waaw law ñu ngi lay ziaru bu baax di la nuyu di jox sa wacc way di jël neew di ko tek ci loxo dudu mbay mu jël liko jël jallaliko fep wa dudu ñu lay ziar bu baax di la nuyu
0: ma ngi lay bëgg bu baax
1: wa di ziar tamit xam nga suñu ki nga xamanteni tay moy suñu ki bi
0: non moy
3: Matar
1: Sar
0: yang koy nuyu bu baax
1: ma ngi nuyu lu bëre bëre bëre di ko joxat wacc way
0: ndaysan ay ci koku moy RH Gueye ma ngi koy bëgg bu baax ndaysan yeen say sama yaram tang mo wo gaay nu ñew tok ñu waxtaan ci lamb yeen say mo wo ay mbeur ñu tok waxtaan ci lamb yeen say mo wo ñi nga xamni dañu yor mystique ci lamb mo wo leen te yaakaar na ñoon ñepp ëlëk di leen delu ci bu ñu tabaské ba paré di leen gis leneen lu bess lo xamni fi ci émission bëre lay doon ci radio Sénégal ay ci li may jëk def nak moy bayil ma dem legui ni ñu deglu dur sek yaay kat yi dur sek yag na beggal Sénégal ñu deglu ko del soir yaakaar na du ko yaq